0: Jesu to se mi lo go se mi da da. Gbogbo eyin ayan fe o oni oloni ni ma so ba se lo yowa. Aje n pase sinu aye bo ba le se ami lohun oke. Gbogbo n to se ni abuse nti. Gbogbo n to se ti o sise lati seju ilo yo bere si sise. Ogo Olorun yo tan na imole re yo si tan. Ibukun yo dan fun o ileri yo si pada se ninu aye re. Ogo ni fun o Jesu. Gbogbo eyan mo Olorun ibo ni yo yin wa. Ma so ba se lo. Gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi. A bo sori Facebook laipe, a bo sori TikTok laipe. Oh. Injo je mo pe bi mo se so orisirisi ogun lo wa. Ona ti si n ba wole so toto. O le duo pa pe ona kan bayi ni ma fi segun e. Afi to ba gbo nipa temi pe e se bayi. Iru ya tana ni nsin. Iwe mi ti mo pe ni iwe asiri, on lo lo to fi segun oko emi re. Awon kan be to je pe won a kan mo gbo mi lori Facebook. Iyi pada nla yo si mo de ba aye won. Mombo, mami esare dide na. Today is 25. Mi mambo ye leke, hallelujah la. Ye atna jo ke, wafo ke. E yite ba wani li oke, wala man land. To ya wan timbe ni sale, ki wama gogon ti yo. Now, wake, hallelujah ye. Hallelujah oje meje. Ogo oje maru, asi foke ni. I believe you can fly. E yite ba wani no manto ni kanye man fo wafo. E yite ba wani hospital man fi o kan fo. Toba se kwe, o wa lori bed ni bi to tin gba iwosan re o si da mi loju po o dide iwo sa fo kan fo. Somebody shout hallelujah meji oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo man oya ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya eju owo si oba mi oba re. Ipa nla ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to nfo won agbara mami e wo ona to mo birin igba te ritu sile o ninu program tana ta ase engineer
1: oba mi e karo ba mi o oruko mi ni Felicia Felicia lati kuton omo ijo ni mi lati ori afefe se karo e kojumo oba mi mo emi na ni ede emi na pada ni ere o mo dupe lowo Olorun jiji mo dupe lowo Olorun pe fun ogun to se lori aye mi mo ba ngo ko ba follow live stream ni every morning nisi aipe yi na ni mo se wa gbo program ti e se ni aro yi nipa adura ogun sise oko emi mo dupe lowo Olorun pe iba ti mo ngo adura yen ni imo emi to ba le mi bi e se ngbadura inu kan jo mi lara ni mo be si ngbe si ngbo ara mi lati gbe si ngbo ara mi mo subu si lele bi mo se subu mo wa ri pe ese mi gbo gbogbo ara mi gbo bi pe nkankan jo mi lara mo wa ri pe ogun kankan ku la gbo ara mi gba ti mo wa jide mo wa ni dubule yen titi mo wa jide gba ti mo wa jide ma ri pe gbogbo ara mi weak gbogbo body mi bayi o weak o weak mi be se ngbadura yen e tun continue adura yen bi gba e wa ngbadura gbadura mo to wa get better pada ninu odun yen ni mo join ni pe yin ti mo be si follow program ni Facebook pelu TikTok ogun to Olorun ti se lori aye mi mi le ka tan iyanu to Olorun ti se ni aye mi mi le ka tan mo dupe Olorun Olorun ojiji o mo dupe o mo dupe o mo dupe mo dupe mo dupe lopolopo mo dupe ninu ipe yin mo dupe ninu agbara ati ise iyanu yin pe mo wa gbadura ise iranse yin Olorun ma fowo yin soke oloruko Jesu eni fe omo di eni fe aya di o Olorun ma Olorun ma Olorun ma me ran yin lowo de be giga ife te ti de e to de be ju be lo ba mi e se o mo dupe o emi na ni eri o
0: nice se gbo nkan inu le lo wa bi orin yen o ni ile ni mo wa mo gbo kiki Jesu o akiri sore baba ma ku ise o aya ati okan to ba fi gboro ni o si okan e paya patapata in sin play ki se ti mo se ni life up mo ti se tan ko to tun lo mo wo Olorun si ba pade melo wa nigba to ba join me face to face bayi tabi to ba wa nu service atun lo sori Facebook an lori YouTube ibe ni ma ti so awon nkankan te fi yo ise to ba ni phone o pe eni to ni pe ko wo mi ko le ba so ntin so fun o bibeli ni asiri oluwa o nbe pelu awon eni to beru e 6:30 ma bossi lagbara eni to ni aye atun awon nkankan be ti mi o ni so lori radio eh o nilo lati join me to ba se po mo re lo ni so fun me pe jo ba mi gbo nti pastor dekunle e pa fira fe so ba se lo iyo ka po ni phone yen to ba wa ni to ba di ojo Sunday ninu ipade communion holy communion service ati isin dupe ejo gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi ma tun repeat ni ojo Sunday. Sunday lei yo je Sunday mo ni gbagbe. Sunday lei yo je Sunday ibere otun nibi ta ti combine yo pelu holy communion iyo ati ara oluwa ati eje agbara oluwa mu eje Jesu. Now eje ki nfe nu be ki nse nu dede sibi gbogbo eni to ngbo mi dide nibi to ba wa fowo si dodo re mo fe pase de la bana ku abihada hasha gbogbo emi ti ngbenu ago re emi ti ngbenu le yen ele ti ntaire sonu ti ntaibukun sonu fire of the Lord bakaba haladesha ina oluwa ma ti jade lara won eyin alejo bibeli ni aya yo pa alejo won fi beru bojo sa jade ni bi ko lo fi won gbogbo alejo e pare e jade.

0: alejo pare alejo e jade nibo ni yore wa mama gbe dani agbara olohun bo sinu iyo ki gbe agbara olohun bo sinu iyo wo mi gbogbo bi ti ogun ekunkun koju si to semi si lara mi gbogbo ti nbe ninu ago mi ti o je ki ro na lo gbogbo ti nbe ninu mi ti je nba ikorira pade gbogbo ti nbe lara mi ti o je ngbase bayi loluwa wi ina oluwa ti jade ina oluwa ti jade ina oluwa ti jade jade lara mi ina mu ina ti jade ina gbadanu in the name of Jesus Christ I break every covenant gbogbo yin te nbe labe majemu aimo oh oluwa ni wo opolopo imule gbogbo yin te mule a lo iyo lati baje gbogbo imule iba se imule ife gbogbo imule iba se imule latojo okunkun mi mentor ba mule oluwa so fun mi o ni ko mi awon egbi okunkun ni baba iba mule won si ti so pe njo ba tu asiri la won pa e kan lo so emeji mo gbo pe gbogbo agbara ti olon ni so gbogbo bi to ba wa to ba mo mo fe itusile won na bo se rapala wo service ni ojo sunday and ni on the wound anywhere at ba wa ma so ibi ti oluwa ti ni kin se isin lago meji la si ago meji osan in time awe olorun ipe iwo ni mo npe olorun ma jemu iwo ni mo npe gbogbo ile ti ngbo mi laaro yi gbogbo bi ti ari mo le wa gbogbo bi ti ofo ayan gbogbo bi ti epe gbogbo bi ti asasi gbogbo ari mo le abo mo le gbogbo ti ngogun ti aye re ti yo lenu ina oluwa jadanu jadanu jadanu jadanu in the name of Jesus Christ e fowo yen kan yo wa fi kan waju ori e bayi fi owo yen kan yo yen fi kan waju ori e gbogbo eyan aye ti ngbo mi mo so tele gege bi woli to ba se wi pe won ma fi yo purify gbogbo to ti baje ninu ago ara re eh gbogbo to ti dogun to ti dipeta ayi pada loni atu ole ki ategun ti ton fe wa eh ri o nigba ta ba fi ka ojo mesan si akoko yi si ojo mewa e bere si ri awon kankan ti o mo je yo ninu ipe irawo re mo ni orisirisi ogun lo wa orisirisi ona ni esu ngba ti fi ran ogun wole woli olohun to ba mo tin se o mo wi pe orisirisi ona la fi mo gbogun ti la fi le ti nkan jade mo gbe oro ilana egbon ti sister iso e wo ala tola e won ti ala da laye re kin to tun wa so nkan ti yo nse mo ti so pe salt purifies but loni nisin mo fe mu nkan mi
1: e ka ro baba mi oruko mi ni idowo labisin lati eko e mu ruko lo olorun ojiji pe o je ki eriko kan mi na o sele pe ni 2013 mo se introduction nigba ti mo se introduction tan ni 2013 after introduction mo kan sun na ni mo lala pe bata ti mo wo fun introduction pe o fo lo gba ti de maji ese kese na mi re bata yen mo
0: nice melo la won ti won ti lala ibode alaifa seyin ala mo tesi waju to ba se awon maye sin jensi generation so pe superstition ni mo da won lo won fe fi o jeun ni Aisha, kin lo sele, kin lo ji atubo tan, ogun ti sister ila koja, nigba won ji bate. Eyin kan be to je pe uniform ati jo lo bare to nwo. Awon school to ti jade. Eyin kan be to je pe be se ngbo mi. Wa bare ninu gbo, o kan mo rin lo si ni mona mo. No wonder to fi je wi pe o si ona abayo ninu gbogbo se to nse. Eyin kan be onje ni won mo gbe fun oni gbogbo igba, o to je moju mo bayi. Oh, wa kiesi to ba je loju ala pupo ju wa notice e po bere si size awon isan to le salaye lo nje oju ohun ma fa eyin kan be to je pe jankari woni ibi ti gbogbo eyan ti koja igba to ba kan tonu ti e o kan notice e lai nidi o kan ri pe jankawo ko wo be o wa mo wonder ko si jankari won bi inu e lalantakun gbe alantakun ni mo ran wu alantakun inu e ni gbe awon kini ogun ati apere ogun ni won to ba ni to fi le gbogun ti eyan pe ninu iya ki se yen nikan elomi to ba ti loyun bayi ti an ba ti le fa so pupa han loju ala oyun yo wa le elomi mo so kan nigba ti brother yen o kan notice e ko n bara un leko eko agbalagba die ni ki si agbalagba pupo ke wo 40 o kan notice e ko n fo o n fo titi legbe bi ti bridge pedestrian bridge labe pedestrian bridge instead ti o fi gun bridge ti won ma fe se rin o wa mama o gba be yen o wa fo loju ala lo ti koja o fo titi mejeji po igba to bo seyin lohun ba won last man se dide niyan won ba mu oni won si bere si na ohun titi won na ja oju aye won na de won na kan lapa loju ala eyin omo lohun igba ti brother yen o ji soju aye omo 40 years oni stroke is straight ni stroke aisan omo lapa omo lese enu e ti wo bayi won si gbe ka kiri hospital e wo in ti esu lo to fi wa gbogun ti mama stroke re to wa se boju ala ni afefe buku kan si wa so bimba ni o lo iyo o ni se ti o se iwe ni sister 2012 lo lala si 2013 to se wedding ki lo wa di atubotan re engineer ki lo sele si nigba to lala yi e jo mommy ati daddy e bu iyo die tabi awon iyo e gbe pade mi ni isin lori TikTok YouTube and Facebook ago mefa bo tin ba ti wole to ba wa di ojo Sunday ni agbare ni to ni aye atorun a gba only communion meji gege bi ohun Olorun ah isele nsele engineer je ngbo ti mama iwa
1: so nbi ti mo kosin so fa muta gbadura so len gba yin gba to 2014 March 1 mo se wedding lati gba yen won wa omo ti mi re
0: ah lati 2012 si 2013 March won bere si wa omo titi te di 2024 bo ni bata ti an ji loju ala se ni se asam esu ni sa iyo ti mo ni o wa yi ki se pe iyo lave o nko ni solution in ta ba kasi ati ase to wonu e ni awagun oni je ope si gbogbo arekereke satani nbo le ti ngbon mi laaro yi gbogbo eyin ayan fe mura oni ni 2509 2026 engineer bo lo se wa bimo kini to se ni ogbara eni to ni aye atorun ni agbara eni to la aye atorun ma ni on the wow o bo se ojo Thursday e 30 le ko ke le mo bi ti ma ti se program laarin ago meji la osan si ago meji 12 to 2
1: so gba to 2024 e wa si first square nba mo ni eko wa wa si first square eni mo fi da ko mo ijo Olorun ojiji so ni 2025 e so pe awon to mo ijo Olorun pe ki won wa yen ni February 11 2025 mo wa bo mo to pe Olorun ojiji be mi wo o fun ana fun mi o si yen mi mo je Olorun fun mi ni omokun lantilanti mo dupo lowo Olorun ojiji e si o baba mi ifa mi ro yan yin o ni gbe o Olorun a tubo mo wa pelu yin e ni fi e ofa ise won se ko ni ba awon mo yin thank you sir e ba mi ki mama o da bo ma o da bo sir
0: 2025 lo join wa fully o ni mo wa sibi te ti se program aya anointing niyan so ito ba joko to n gbo gbogbo iso ku so tawon eyan so in tin se o si bo dake every month laaro laaro ni e mo pade mi mo pe awon mo re to ba se pe eti o ba leti omo yo gboran se o leni awon ogun kan be to le dase by the grace of God by the combination of the anointing nipa anointing isin meji la se ni Sunday ikan ni 7 awon odo lati 13 to 30 elekeje o bere ni agbare ni to ni aye atorun ni agun mesabo ngba ti o ba fi di 12 iyen no wale ba se ndogbon sere sa bo ba se pe sister yen joko le be in ti won ji gbe lara re yo si tun wa nbe mommy e dide e jon tori Olorun e kan rin lo sibi ti window kan ba wa te ba ri eni window e kan lo duwo lona be eni mo fe gberu mi tawon ta ji gbe mo fe gberu mi o tawon ta ji gbe lo mo fe gberu mi tawon ta ji gbe mo fe gberu mi o tawon ta ji gbe lo asile omo re ni bata ti an mu apo ile omo aye o 2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 another 13 years elapse kuno to wa bi okunrin lantilanti sister itin ba so pe ailoyun ti an ki gbe fibroid ninu re oni ba Eyin kan edu eran ni o mo gbe wa fun o. And up till now, nothing. O wa in your church isira won. Awon to ba ye ke lomi o mura si, esu to ra niye, ko mo mura si. Iyo la to fe lo ni isin. Yo to ni e, won to de won gbo, je n bi o. Elo won ti elo mo ti gba lo re ri. Ke mo fi le gba o. A se ni se ra re, atan ni tan ra re. E wa gbo nkan mama, kini yo mo se? Salt also preserve. Eni kan ni so iyo a mo dabo bo nkan salt mi ro bi ma le pari wasu yi tele ko to di pe refrigerator de iyen ni pe awon refrigeration ta nse awon fridge wa yi nje je mo pe salt iyo ni won mo fi preserve ni won mo fi gbe nkan pa mo ti won ba fe ki nkan baje won a si lo iyo won a di iyo mo nkan yen won a fi iyo mama eyin baba awon baba ti won si dagba lati omo odun 50 lo soke eja mi ki le mo fi preserve eran nigba yen te ba fe ki nkan baje se bi yo la da si won buyo won fi yo preserve they use salt to preserve it so that it will not rotten and not only that it will not decay won ni je ko le ba jera tabi ko le dogun ti won ba ti le buyo si nkan yen and that's why in the same realm ninu emi ba se le fi yo preserve awon nkan to je mo aye re niyan. In the spiritual realm, salt preserves. It preserves what? Many things. It preserves the anointing of God. Anointing Olorun tin be lori re baba woli iyo le preserve iyo temi. Salt can preserve your joy. Salt o le mama ko bo dabobo ayo re ki won mo ba bo tampa awon kan ibanuje won gbe ki. Salt preserve your relationship. Te ba ri le kan ti an ti oduo baba ati mama won ma gbara ati ijinle to nbe. It keeps the enemy from bringing corruption and decay into the things God has blessed you with. Seri awon kan ti Olorun bukun o ti aba so tele si yo ti mo si fun yin ni instruction pe lo bayi wa ri nti o tele o lo bi je wi pe ko si ti n ba so fun pe woli yi isa isan ki se nkan meji ti eje ki isa isan mo ma gbara ati abami o lo je so pe Sunday oni yo yo mo waye o le mo ti gbo ni ona bayi ri. Another thing ti yo mo se ni pe salt heals. Iyo a mo wosan today loni oloni titi dolagan ni yo wosan mama gbogbo igba ti eyan ba ni wahala ninu eyin re e bere lowo awon mama ti nbe nle won a bu iyo sinu omi gbigbona won a ni ki won mo fi gagu enu won mo fi yonu bayi gugugugugugugu. Yes, by the time to ba se fun igba die gbogbo eyin te yin mo dun to n se constantly igba to ba fi se fun odidi osu kan gbogbo ti n dun o lenu o lo eyin ire asisan asiri ni olodun lo waye be ki wa se yen nikan gbogbo eyin te ni egbo lona ofun te gbo ba nbe lona ofun re to notice e wa ni o gbe omi gbona pelu iyo wa je ki omi yen o duro nibe gbenu yen soke iyo asiwo san salt iyo to ba tibo to ba soki omi sinu iyo nigba mi nbe a ma sise gbogbo awon oju bi to ji oju apa nigba mi o le pare oni mo e mo bo e wa wo nkan ni Israel nigba ta lo si Israel a won pe odo kan ni Dead Sea e ra won eyan ti won mo luwe ninu omi yen awon eyin bo ni o won a sun to omi yen gbe yan lo awon eyin o lefo bayi ni ngba mo de be bayi mo wo ran titi mo ya photo to su mi isin be lori wo mi titi dola ori ti won ra tera ale ni kete gbogbo yepe ti nbe nibe won ti mo pe yo ni won mo fi ko gbogbo ara won bayi gbogbo awon to ni pimples yo mo fi won mo won fi rara eh won ti fi yo yen si ose won fi lo we ibi te yan to ti le we wa nbe. It heals. Kissing in the salt has what we call antibacterial and anti-inflammatory properties. Only awon nkan ti mo ta ko gbogbo awon awon germs awon kokoro te le fojuri oni ona bo se le jo won hai e wo igbe be se wo yen ti an ba bigbe da ko wa tenu boyo enikan ni woli nte nko mi nko se nti mo nko nto ti wa latete ko se o si nbe ni isin be ni o si mo ri titi ojo aye raye. Spiritually, when you apply salt pelu prayer, healing take place. alo iyo pelu adua loni ma so awon nkan kan te se nigba ta ba dori YouTube e wa pade mi lori YouTube odekunle epafras eyin te ba ni phone te fi pade mi pe omo re kan pe ko lo join so that you le gbon ti mo ni e fi awon yo yen se mi o ni so lori afefe bayi o mi ni so bayi tori awon gbenu gbenu o in ta si so ki se nta yi o le gbo but pe omo re pe ko join odekunle epafras lori YouTube TikTok ati Facebook e dide ke gbe owo lori olorun bu iyo saye ni no wonder ni Jesu olugba la fi ni eyin ni iyo aye e wa won kan o kin to ni e lo joko iyo ta nso yi create boundaries olorun gbo enikan ni boundary ah te ba fe ki awon kokoro ko rin koja sinu yara re iwo fi your say demarcation fi your fala fi your fala bi on ba tin debe won mo seri pada ni ninu emi lohun agbodo se boundaries inu le re e toku emi yo yin lenu to eti awon aisan were were ti ma ra wo awon ogun ogun ti ma ra koro emi mo preach eri awon ogun ti ma ra koro wonu aye yan awon kankan nbe ti olodun da ti ma ra koro o le ri won won ina ru so oru ni mo ba rin won mo wole and ogun ta so pe won mo wole loru yen won ni se pelu oko emi awon olosugbo olokiki oru awon agbara buku awon oro dimo dimo to ba tin diago mekan labo loru oni fi ni jakuma ki rin lo sen ni abire kan ki rin lorun e bere si ri awon alujanu yen ti won mo jade bo won mo sumo le wa die die die die die won mo wo ni bi ejo iyo se demarcation a fi your course boundary a be be die lale e pade mi lori YouTube nisin ma so be se bu iwo to ba ni handkerchief white ma ni ke wa paper white o ma ri ama na ka haladash mi mo bo yen gbadun tan se gbo yin te ni ida mewa te ni ore e je wole odekun le omo lo inu Jesu ni ara pin si ibi to ba mode ni oje fun ode nje oje wa mo o ki se pa nbo iyo a nso igbagbo si ni a nso tele si a nka bibeli si ani kete to ba ti wonu e yo mo si se abami gbigba Jesu ni ibere isinmi olodun lo je ke mi nu ori be esin ni oba fi mi sesin afigba ti mo ri Jesu oluwa ataye eni ro bi agogo gbogbo le ni bo le tin gbon mi ejo mu ida mewa mu ore offering time dasi pade ti ba bless ye fi nkan kan ti account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi ni o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ogbe jade First Bank ni yen and gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni ekunle gbolo nkan won ni so ati gbogbo eyin te mark wedding anniversary enikan ni gbolo wo bayi ni Oluwa wi ka bu iyo si aye re ka bu iyo sinu igbeyawo yin ki igbeyawo yen ko dun ki aye re ko dun ko po ko si pe in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary oh emu ale fun sunday service holy communion ati iyo lowo yin enikan ni o ti e ti da bayin bi ogo se nje ti olohun iyo yo pada si nigeria bi ogo se nje ti jesu awon adari wa ki olohun ko fi iyo si aye yin in Jesus name enikan ni mo fe share testimony e lo number tabi nto la koja lowo igba ti program ibere e je ki o loud ko neat lori number it is well with you 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you